kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu igenekerezo rya 31 myandagaro Uburundi bwama bwifatanya n'ibihugu byo muri Afrika mu guhimbaza umunsi wahariwe ubuvuzi hakoreshejwe imiti kama. Ikivugo cy'uno mwaka ni duteze imbere ubushakashatsi ku buvuzi kama kugira umuntu wese muri Afrika ashobore kwivuza bitagoranye. Hani wacu mu Burundi biribonekeza ko abavuzi kama bitugwa n'abantu batari bake, bikerekana ko baterera mu iterambere ry'amagara n'imibereho myiza y'abene gihugu. Mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi harategekanijwe urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza umugwi w'ubushiranganyi bwo kubungabunga amagara y'abantu n'umugwi wo mu runani rw'amashirahamwe y'abavuzi kama mu Burundi, ruzoba ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30

0: Numanyero kigani rigitondo shiza kuri 68 majana 6786. Alo. Amakuru yawe regi.
1: Nukuri mepeneza nawe.
0: Nukuri ndashima kabisa nizere kumeze neza.
1: Yego wamene wenye numayi murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Adamu wanzaringa kumuta tigitondo shiza na mawe na data buke na bene wawe.
0: Yego.
1: Ngiri abandi kurugobe na buhanza sino mwibaje areka mbone damiana munyamuhanga areka mbone tafaranga ko isona te wirambire. Eka mbone didiye kukamutumeze na kare kuru na wa mutama buno ya ndwa atimbe ko muhengama ngaho bakinzuka te wirambire.
0: Mhm.
1: Misikaro mu rubuga ngati wirambire reka mbone damiana munyamuhanga ngaho kuna.
0: Mhm.
1: Eswari tinga kuna mba sino mwibaje areka mbone sokonga aho kumuta na nyati wirambire.
0: Mhm.
1: Bekambone mama tani ngao na wane musika ndao mkigwati na nyaranga kemu irambi.
0: Mm-hmm.

Dominico Kiri na James na Bosco na Claudine na Divine na Jama na Faustine na Claver na Buhanza na Eric Arsine Saint Claude d'Amour Chantare Mijenda wa mbere wa kabiri uno Januari na Nzobo ni Alexi Niyongabo Gilbert Radukunda Fabrice nkuru nziza Terrance misigaro nga mu rubuga birungo mu kinindo Makadona Isa wa ngozi mugasekebe na chomozi na ndikomera Elias na Maniga na Razaro na Dirina Adriano bose mwagiribe byiza karimbo ni wewe wahisemo Yesu.

Mukiri kinda ho mu mayeme na kazi mu rugo be sengi yumva ngo fitari nyari hanga na bende pote ngaho mu igiri sinde na safari bere kwishandi.

0: Igualzinho esse Mugatumba, aí manda dizer que ele quer ir que mudar da Gaúcha, andar aqui, andar aqui, ou como ele é. Nuyu, Bikorimana, Ikinyonzo, Fernani, Selemani, Mutongo, Mateka, Sesike, Mukanyosha, Dominico, Iki, Putine, Ngaho, Putine, batazira mwana wa mabukwe harimo Cedrike motari ngahe nukike saukabirahera munyabiraba bigora bagabo izahake bigora bagabo noroberi hanyuma banze kuzira jya wangezize ngaho murakoze harimo akaririmba umva ndawutsindira urugamba atagwanye murakoze
1: sawa Songwesi Imbo na Kalimbo, wewe ni Mungu kako hale mutagatifu Kizito Makubuli kabana ikakujohera. Ndi kumena mwe mubiganiro gushikige chisa hazine zigitondo zuzuye neza turabandanya rero tubashizwe tukabatigurira tugezige chisa imene minota 25. Alo, ndagwaye mwaramutse neza, tuyaga nande. Ari kijwi ryawe riduze bandanya uduze ijwi mugabo gumuvuga.
2: Nitwa Birikunzi Raporo batazira wasiwasi koda nyororo ni pingwa international position computer number 1 papa Fabrice. Babavuka ku mugwa mukuru wa politiki giteka commune gishubu ya gose zone nzaburaza.
1: Sawa, ndakumva neza cyane gose. Igitondo ciza kuri nderero bwana.
2: Claude.
1: Sawa.
2: Iyo nkuru yayitse.
1: Oya.
2: Uyibwiwe.
1: Na cyane.
2: abakunzi ni radio ni cyo cyaje kugendanya.
1: Yego.
2: Kuza tegura. Tumita umukutano.
1: Umukutano guhura.
2: Guhura.
1: Mhm.
2: Komundi
1: Sawa.
2: Ko akanyegeye kayagira kwigufa urabizi.
1: Yego. Sawa.
2: Gerendere ntacho.
1: Twagi.
2: Umuhungu wanje w'imfura yitwa Bidoza Fabrice yibere ngaha mu Buye turi kumwe. Mugisha Bero irakaza Kerisi irisha Sherisa. N'akandi kana gashasha niyo nyishu Domberta. Abo sinakamba ko bari ngaha muri zone zizaburaza. Ndatayije nyakubahwa umusitanteri wa komine gishubu yagutse ni bajyana Apollinaire. Wahoze ari musitanteri yahoze atwara komine buraza wari zone niyo ngabageze bamutaza mudandaza. Komiseri kominare gishubu yagutse komiseri zonare iburaza. Dokoro bamutaza babombe hari Gitega ekana dokoro ngahe iburaza ekana dokoro ngahe gishubu ndabatahije. Manase bamutazira baba yahora ari umushoferi wa yahora musitanteri wa komine buraza. Mutama bunwa Yanuari hari magamba nakumvise mutantahije. Aro,
1: ndakumva ijana ku ijana.
2: Ndezire umufundi wundi mugabo kasa si kasura heba diometi hari ya muri Kenya i Nairobi. Ari muri Nairobi. Sirire ari muri Kenya be Sirire.
1: Siriro ari muri Amerika.
2: Muri Amerikani. Kangaze ngabo yandirimbo.
1: Sa.
2: Ikirimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko azangirira neza birahari mana birahari hani yindi Claude ishushe yanyohe
1: ngo hazoza kimwe kimwe
2: ewe tena kata hazoza.

0: Nandere.
1: Mhm.
0: Mama Teresa ari kumusaka.
1: Uwanyuma ninde?
0: Abari bina bakaririmbo.
1: Wi.
0: Taroza muhana.
1: Sawa sawa two turimbo twose muri ko murasaba ndaza kutubashikiriza inyuma y'ibyo nababwiye bihejeje gutunganywa neza.
2: Iko mandere bosakara baya ere bosikata saya. Tere bosaya man.
1: Kama mai gwe munywanyi we yashobora kuba nuwanyuma kumbole. Allo?
3: Amahoro Jean Claude.
1: Ndagwe mwaramutse neza.
3: Yona uravugana na twamwe ngagihanga.
1: Gitondo shiza kurinde uko banyeretse uko menga mukanya bagomba batangura ibikogo.
3: Na cyane cyane twabyumvise kuri uwa mbere ni wowe nyine.
1: Urakoze cyane.
3: Ni wari mu ngaruka z'ikinyamakuru muri rusange abamenye ko nakora sende ndi kwisenda baramukiko.
1: Yego.
3: Ndi kwagira gamba asumba gere hariya mu gisagara cya Karere no ku kipo nyine ngaho mu yakabiri. Reka mu mere kuri ngaho mu kanyosha odasi mu kirenga karatere mu kindi bahanza ngaho mu kindi isanga zi mu gaseke bu. Reka ni kuri ko ikintu cyo cyo cyo cyo gero cyantare ngaho kumubira Edison n'izina mu cyo mu gene. Ndi kwagira gamba ngaho ku ipini abari ngaho mu karugamba bose ndabifurije igitondo cyiza murakoze.
1: Sawa sawa. Reka kumbere tube turagarukiriza ngaha anye mu kurindira yuko ibitunganywa bihera kandi azi ko bitamara umwanya munini turaza kubandanya tubashigiriza n'ibyo twabateguriye kandi ababwiye ko Jean Claude Nshimirimana za kugumana ndikumena namwe gushyigikira isaha zine

mubuzima rero imigambo ugomba kwikora nuko atangura hakaza umugambo umwe ukagukora ukagenda ugakora no wakabiri no wagatatu ugasanga kumbure warateye intambwe ugeze kure igikuru nuko rero ibyo uba wipfuza biba biri ku mutima wawe n'ibyo ugomba gushika ku nawe ubishira ko umutima na cyane cyane ko ni jambo y'Imana rivuga ati aho ubutunzi bwanyu buri abariho mwamiza izisho ibyo birumvikana yuko rero ikintu wahabiye kuteza gushira ko ingufu ukagikorana n'umwete mwinshi kugira ngo nawe ugishobore gushikana ku

we mukabundo ti naje bivyo byarigeze kunshikirige nago manhangura umugambi ati maze guhanuza umugenzi ati yaranyereze ko ivyo bintu nokora atanamwe byo nshikana ataliko naramwemereye ko ngiye kubivamo ti mugo maze kubitangura ati nivyo bintu byanshikanye kwihangiro ati kandi nivyo mfise uno munsi ndabikeshwa umugambi nakoze ti kandi umva hari umuntu yari yamane ko atanakimena ukuramo.

0: rero amaze kuba yerekeza umwanya n'umwanya baraza kumwerekana nk'umukinyi mushasha w'ikipe ya Barcelona ariko no ku rundi ruhande Arsenal ngo nubu iracyabandanya irondero witwa Julian Alvarez. Ekipe ya Atletico Madrid nayo nyene imaze kuba idebukigwa.
1: Yamaze kuba idebukigwa.
0: Turize kumwinginga.
1: Nibamutange ariko wewe Julian Alvarez akavuga ati kuza muri Arsenal ni condition, ni passage kuza muri Arsenal hama bamwemerere. Bamwemerere ko acaje va muri Arsenal aja muri FC Barcelona. Ubona ko bikigoye. Kuko uno mukinyi nimba agicire ko condition ku mugwa Arsenal. Arsenal nayo ishobora kuvuga ati twe turagugura tusinyije amasezerano maremare hama tuweze kudana za mugu wifuza rero nibyo urana ko bakirimo ariko urana ko Atletico Madrid yo ivyo kumugumana bisa nkuko yamaze kuba ivuga ati twe umukinyi tugiye kuba tumudandaza yamaze kubirekura umugure rero umwipfuza ushora kugura Julian Alvarez kuko urana ko Atletico Madrid yo yamaze kuba irekura ko umukinyi ushora kudandaza.

0: n'amatwa akabara yiwanyu ibintu byo kudeseva none mwumvise iki ni Dizzo 3 bugere rero ngo nibikiga
1: ubundi ni Dizzo 3